0: ya trackers ya bado sorry akwa san fufromu na sompa hin no so butu gomua enkwantanan e gomua east mensiri mu vivri mantam na na sompa hin sk buafo ne de de ya futu no de ma mabunu se Ghanaian youth Ghana mabunu wasrabo pa montwe mo humfiri enubone no mu ya kanu bone no mu a obi a wetwet ramado afa indian hemp wi anampo cocaine and sa ana edro bi ana ode a wetwiko ni mu se kura de mabunu no ebinum kura timi di super glue gru ya na wa mo ri atale wa mo hene no wetwiko ni mu ade bi e betime ma na dezie ana e be ma na ni so are kekra kekra eno mbi wo ho ahyem na asama na na kan na na kire se ehu ni ya ne papa Ghana ha se otifa mi awu do bebere a eno ya second amanto side ho baby kohwe nubone num pa sa ye kofo num nubone ho na wanwa se semperifu ahu no mabom ani agusuo se nsusu wo mu hu yo se se ye se ade tie o ade kofa o mani mu kura mu o modwe kwabena ni na wis na no wo twi petemu o ate se won surompo won fa boganya se be predators as wine won man obi a won man gaba se wo twi ani mabru bi de won hwe se nubone num ma ghetto ghetto sa hodo o be kwodo mabru no be brabra bo asai won take a sample chese won bibia no won ya wadan wadi nyina sabe mpreduasa asa sabe onya nipampo enti e betetro mamu mabru ndi won hwe nubone num a ene nubone num be brebo de won hwe munti won suba won ya nyina ya tatantan kwadai mabru ni nam matiri betiri tolom tolom mo muni kad do moto ube wo na wo mabobo masum pasa pasa ayo ntium pesa mpesa wo magaba wo mushishishishish wo pani kura wo de pani ye de na chese u sudi wo usuban kura wo tiase o kasafi kasabone kasatantan ni ye bia enso nyankopo ani ni wo de wo ho ahyem chese wo they are living wo mti wiase te said ye eni da so bia ni ho emanipa wa yedu ope bia te bia ni super bia do ho besem bi ena na na kasati ayo wo se wo sre ni important mu die se suban no ese se wo yi na kwakura mo frane daachi en ya pa en kwakura to se kwa mrante die mefu magunu yi na daachi wo besi perifo ya nan na so de wo hwe du bone nu mu ene ne ensa no bebrebe ne metri sai mu a ebe ne wetimi atra se acha besi en perifo a wo betwa mu akoyi anan mu ba kon so ne se enubone a wonum yi e se won ni padua uba wura ni padua no akwa ani mu a bibi te se saabo kidney no mo ne mrebo liver no mo ne ade no nubone no bebrebe no etimi se no ensa no bebrebe e se liver ni kidney obi ka weka se o obi kura anom nsa dan so so anya yade bi nanso obi so a wonum so so anya bi etie na twe ho firi bo preko wonum yo how awodo a enei e koso na nade akasatia se ne mpote mu opese wo hwe no wotu ase wadi adesiradie edi ato na nama atran kunwa mrashibe dwafo afei asoafo awuduo nyina nim se womu suba womu da na wadi a na mabedu sampempenso no mebunu nsu abi se beya womu suba tumi akodu sampempenso no yenkotie wobra nana sompa hin sk buafo ekasa edi achere sentrofo ewo 2026 gomu afete ahoba akese festival no a ekoso no ase
1: sompa ya ikanga gomu afontana I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.